Makai lai kani mai gae pane sake na mai le bere sano. Pulpulo tori era na bai ni tori sake na mai le bere sano. Pari bara kota manche ayo ke tang ya ayo mal matau. Yari rama dalko yo zamano ke tang ya ayo mal matau. Hai leko da sai mati gao ma basa ya gao da sai kal kota. Kali loga ba suni de oi baba gao da sai kal kota. Ur ko barsa pani na parna le umarai ma bigiryo jau. Kali loga ba sanu bairu baba umarai ma bigiryo jau. Dinbari khoji lai sathi lai sodi mero maya ka tare chau.

Madal ko gero samji liao da kero lak cha ma lai birok to. Chandi ko pila neran kina hola lak cha re ma lai birok to. Dallo lai bato shiri sita jane mas lai bato rama jane. Lilo gaba suni dehoi baba masloi bato ramzanyo. Ngati la garma diye bante baba majere mai gamzanyo. Nabi le doirang kati mai le doirang majere mai gamzanyo. Pinaira saro saro nepalai ma bati balo tamatikari.